0: nyame asem ne kura ti ne asi wo yuna meneso no sa na ebesi sesi ano amen
1: amen nyame sha wo di ba hwe asi obi ti bi sa soil dan wo si nyame fi wo se manton amakonfo e si nyame abufu nyame baba o di ayeye o baba biem no di abufu shu na ye de eba
0: yes
1: sada no se o suru baji kukudu na saso baji so wa sase be bubo ana sase be nane bra mo woni ma wo so sister ni awu ye nyina da kupe da kupo na wa jaho da kupe na wa kanse gubo da kupe na utiem se urade jime na kechi ama sofo me pa cho mi bisa wa sanka
2: papa
1: mi bisa se ntie na wi o ye sure se hwe dan akese ni ejapade nipa ye na hwe se ni nyakopa bo nipa nipa wa ye fe na hwe se ni nipa dosu o nyakopa wa hwe sa na wa se ne ma mi bisa sofo
2: Papa, unyame mpe waseye.
1: Mpe waseye.
2: Ema nema.
1: Debi.
2: Debi. Bae wosye unyame ebo unipase.
1: Niseso.
2: Nisu ene niseso. Genesis chapter 1 verse 26. Unyame ebo unipase nisu ene niseso. Inti senye inipa ubia

0: awa. Uba to me, aye niye, eradi, edisa nise, watube ye, ewo asasi so. Uba to me aya, esese, eme pobi, ebre wo muwasi. Esese, apunobi, aye, kobre franfe apuno, ebubu. Esese, dadie, adabambi, emu etutra. Sanya ma wenyina no eye
1: Asempa FM
0: eye akwansidia eye challenges eye stumbling blocks a sorry tia and kanko and pager and as a progress and the net day ye jina sa semi so na ye de bompae se ewurade Bibi biara ayo si akwan e dia mame se botaya entimi basa si suno e makwan masa botaya ni mem e wadi se bibi sa oho na se bibi ti sa e wadi dimanim na bre e mepo ase bre mepo ase dia ya kwansidia bia e wadi dimanim Nebre Sanya Manasi. Ewo Yesu Kristo demo. Eti ye jira sa semi so.

0: before you. Mediwanim. At empire decay a year born ye. Wobon pious a radidimanim. Bosumi, a gusu kona ye ye. Afi gusu kona ye ye. Enfia a dianim. Ever did dimmy manim. Ever did dimmy ranim. Ever did dimanim. Ever did diminim in yan oneim. Na bibi biara ayese bepo edia ma ya brabo imo ana bepo biara aya kwansidie edia ma yen ewrade se yesu nsumu ana unemu no brawo di enimi ewrade bresa me ponu ase ewo yesu kristo di imo. Ewo Yesu Kristo dimo. Pastor Kase Ewurade. Ewo Yesu Kristo dimo.
1: Asempa FM.
0: Ani ye mama. Ani ye mama ma. Ewurade se enye wani mu adum a. Semini mi fie. Yenye wani mu adum a. Semi menye wani mu adum a. Misere o Yesu Kristo dimo. Senye wasemu akano. Ewadi dimanim. Ewa Yesu Kristo dimo. Na bre me po ase. Ewa Yesu Kristo dimo. Susumbu eme po. Wonembu eme po. Ewadi brena se. Ewa Yesu Kristo dimo. Dia ye bi po biera. Ewa menimwa. Empe se kame komenim. Metru bebi ewa siye siyama me.

kasa. Kasa ma uma kuma ntowo yem. Ebi saudi o kasa. Lebanon etinro ebubu. Sa o kasa. Giant strongholds. Efi ya kwa mu. Eje wadi kasa. Ewa do de kasa.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi o bibia be doje afa. Enwom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia.

0: Macho ya fosa da kasa free hii.
1: Yabua niyo.
0: Yabua kasa free hii.
1: Ninyano.
0: Ninyano. Yabua yinti wano pay.
1: Papa me pacho. Saadi wediye. Old time studio ni kwa di bisi ninyano mami ya. Akada ya me de papa papa papa papa papa. Papa.
0: Mate.
1: Meke ura. Eofa. Eko to asase.
0: Mm-hmm.
1: Ena. Meke ura 5-1 day si yanko. Asase me suna. Ni wafa so onko onko ya adio so mano. Papa. Obe jie di siye kwa ye no. Ye ni nyanko pompa ni fwe fia. Akame mena mi jina nchenda mi ni mwoshe na ke di sufi yi chami trim.
0: Hey, adai.
1: Ye kwa ye na ye koko jimu wano mono. Ome sa sa asine ne me kere ura no wafa ne di. Esu no kere ura no wafa ne di ya. Papa uu si da yon kure mpa. Ako kakakra no ye vye. Esu ye kwa ye no na papa omde langa di fobi guwa sa asine soa. Me kere ura si fo mwa ye so waka sa pepepepepe na. Akwa tia tia tia tia tia papa. Ja ken ne langa di mundo wana akamini ni mi ni pa miti ni aburu na mame huwa ba ame pa. Ipia ni kere ura mani tuku si fom.
0: Oh.
1: Me ye ma geze me kwa fowe di pepe pa papa. Sofia. Hmm. Akwa ne ma so no papa se la kama nki miti ya. Akeni miti mu nye mu nye gu foma ki ibi ya. Afina doctors wote sa afi ya manu kwa akamini mi. Iti ninyano de yesire papa ninyano. Kaswa ninyano. Ninyano. Ye febe bi fijai. Fija inside na sadi we see fija inside fifi inside that was rude papa said the sadi we cross over no your favorite be sensitive papa oba be see to me the blam blam blam blam you show papa the frock your best there papa who dear you need said there yankopon e do your Ghana ba bia be wura biara wa me to me drum pin for you be sere 50 you look and when they go to two pa na dia ba nyanya no ho no mo na mu wie ni atitiri bi mu di o makogu ma o mu ma bi ma
0: very well. Your point is well made. Radinya kuponsu sha papa. Unfortunately, only part obi a no kujo obi wasase onke kukuno.
2: Na me minu ni biya ye kulosa. Ode onho misu me dimu. De biya ube huno. Na wose atadie tuntumu a wose material bi etimisi e black o. Omu timisi a na black na sapa. Oh, na ye ngunguna mbi. Ne symbol ne dress and anono de bia black asenye onu kwa no yokunafo wo wiasim ena ne sit na sitine mu ni ne mamu nyina ye basa
3: ano ada na benfo no mpefu
2: sa na so mo ahifa no mu didi
3: bola so
2: aha enti omo spiritual eyi no e impact wo physical enti hu na otimu se we yo e beifo wasi ase aha ena me kwaka kire ne se sawu ni mu na sawu ko akola ni mu a mi anka sade chi a mesa ba be chi na me chi wa me yi wa ba fisika na ma bo pa na mama ewi hafo nyina hu sawu ye beifo ena ma beifo ne se kura me ko ena m so ke ko
3: e bi na idea to Facebook no ba Facebook o search for asempa 94.7 fm kura ma no money for no won't say the be out to Facebook.
2: If you are, it's a niche.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu me kan chobia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.